0: Inichoy!
1: May mga balaklod na preska kanilabas. Bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapang-welding ka ni Choy?
3: Ay, oo! Naaday haw!
2: Welding nga kami, bitch, sa migo ko, Choy! Para baka matsyag makabisang spark sa amon nga relasyon!

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto anak, God bless sa exam mo ha. Kailangan ipasa mo ang exam ha. Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay ha.
2: Opo naman, nay.
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mare.
3: Dato lamang.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Pamangkot sa akon, paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!

0: Ako galing si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako ng experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak ko. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpagita na siya sa ibang nga putahi. Matsyag ko sa una, nagpambabayin nga ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Ngayon, di pag i-jabi makontento sa akon. Isa ka best na kapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Hamal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko, nilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-diritsyo siya sa kusina. Natingala ko gani. Bawa dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Hamal niya sa akong dason, ga, makaon na taga. Abaw natingala, agit ako. Kisang una, nagadiritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuntuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Abaw perte!
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time na dadalaw ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, may lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Hey! Welcome on, Sir Chief.
3: Oh, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailing-iling ba gan TV?
4: Oh, siyempre.
3: Mali pa ka ni magbulagan na kita. Grabe ka.
4: Tabong ang ngira mo.
3: Ika nga ni para bulto.
4: Huga kaon.
3: Ika nga ni sugarol. Grabe.
4: Pero may mga na.
3: Oh, mala nga. Itawara na ako sa imong gana.
4: Bubuan ta kakain ng lana.
3: Dungo umugaro ampol.
4: Ampol. Ika nga ni para takang bool.
3: Ah, ganon. Ika nga ni para pagpapatatak. You
5: are my son. Sorry na.
3: Joe, kasi gano'n I love you na. Kasi gano'n. Oh, pakis na. Pakis sa may hug.
4: Pero kaya ka namaw.
3: Ikaw ka mukhang last part. Kasi gano'n. Kasi gano'n. Kasi gano'n.
6: M.O.R. For life. It's throwback all the way.
7: All the way.
6: In an all flashback Sunday.
7: M.O.R. Classics.
8: More music.
7: M.O.R. Classics.
6: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
9: Manila style.
10: Disco.
9: Novelty.
10: Jukebox.
9: Standard.
10: Ballad.
9: Folk.
10: Country.
9: Rock.
6: From the year 2000.
7: M.O.R.
6: Classic. The 90s.
7: The
6: 80s.
7: The
6: 80s. To the groovy 70s.
7: 70s.
6: M.O.R.
7: Classic.
11: This golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
12: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
7: Classics.
11: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On M.O.R.
7: My only radio.

0: Usa ka gabi, na itulo ka hubog, nga ni sakay og taxi, og dinhi.
1: Uy, mga hubog, may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako na sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Ops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing, abot na ta.
4: Naog nami, mga ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Wai kaso.
2: Salamat kayo maghihatol, ha?
5: Kaya, ha? Bumibugoy ka.
1: Uy! Patay ka. Saksakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sunod ganun, pag hinahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Giant makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, anong taksi ha? Uy, kisa maging nanimaho ron. Ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo. Baho mong latang bayabas. Duda na ko ilok yun rin sa driver ba? Baho kay Bumbay.
3: Uy, Anor. Paghilom na gudi ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood mang yun. Mabalik ka katimaho. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas na hilog. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok yung driver ba? Huwag yun niligo. Ba't nawar ko bulingit kay no?
3: Anor, paghilom na gudi ha? Nakasakay pa tag-taxi.
2: Adelige, darling. Pahudyo kayo. Tanaw niya ang taxi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati baho ang bakag kayo.
4: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya akong taxi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taxi. Hanoy kay mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay kagarpesiner, naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako, may nanimaho.
4: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
3: Tanawa, ang sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dadagay ko yung bay. Dadagay! Magamay na yung pakay na nga buha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
5: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Ay, mama pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di ay. Oh, mga Pasko. Oh, may problema na. May problema man ang hindang ko. Munangin ko sa kong darling. Ay, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabalik ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Ano ko darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siya mga important nga ilim doon. Yan ay mga litson, kaon-kaon na gabi darling.
1: Unya?
2: Okay, naman ko pa'n may wak magkita darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Well, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gabi. Bidyoke gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Kuan ko darling, dali ragugay ko dito darling. Pag uman balik ragugudahin na makita lang ko sa tropa ba.
1: O man ka haimo ang gusto, sige, lakaw!
2: Bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na kong barkada, mangibitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kayo tasitag ka o garling. Mas may siguro darling, matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naaraman di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R.
3: Classics. The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: M.O.R.
3: Classics.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huwag pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yaga bugtaw ko tuwang gabi, yaga bugtaw ko, yaga manghihiki nga. Daw, mabustik, nung nababustik nga ako nga marukuhan mo lang, nabutaw, daw nano ko yung permi ko ihi-ihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo ko bugtaw na mga alas 6 media sang aga alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko dobot iti ko na kay nga wala ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko na mo ni subong nga ho bahaw eh kundi tawhay ang tulog ko mook tulog ko pero galing kayo dobot iti ang akong chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di kaya mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana. Epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkano!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dito?
2: Ah, naghanag yun imong priority, oy. Katugong priority ni imo nga. Tiguwang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala mo nga ato.
2: Ah, maubak. Wala na na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaunta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na may ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Ngayon imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau mang kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko ni mo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student kay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mga asawa, anak.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka.
2: Tama dahil karong birnes ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Libre-holti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kaya dili sila deserving sa imong paghigugma. Nagang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yung taka.
2: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalo ka iso, kanya kong asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Bala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ay, madamay. Ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong natin na? Ay, sa tao na ito. May kwanta. Ay, si kwinta na ko nito ulit dito. Ang uli na daw si Putot Darling. Uli na daw siya.
4: It's throwback all the way.
5: All the way.
4: In an all-flashback Sunday.
5: MOR Classics.
6: More music.
5: MOR Classics.
4: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: MOR.
4: Classic. The 90s.
5: The 90s.
4: The 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
4: MOR.
5: Classic.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
5: My only radio.

0: kita ng mag-ina.
1: Nanay! Nanay! May manok po sa kusina! Tinutuka yung bigas natin!
2: Ha? Paalisin mo, anak!
1: Uy, manok! Alis ka daw dyan! Nanay, ayaw umalis eh!
2: Anak, takutin mo!
1: Aw, ganun po ba? Awu! Manok! May mumu dyan! Hala ka!
3: Dato lamang!
4: This is what Classic FRC is all about. Just let your love flow. Classic FRC.
5: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa mutya ng barangay?
2: Mga Kanor, ano yan ang result?
0: Salamat ni Motor. Ano yan na sa akong mga kamot ang resulta? Ang mutya ng barangay goes to... Contestant number 4! Nakagawa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, dili ang number 4.
0: Oh ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidaog yun ay contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
0: Yes! Ako ang bidaog! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Ah, gisugor ako ane. Moni nagsugor sa kuwa nga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang. Ano kung may pasangil na ni mo?
1: Dili, jugo palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka, day. Nabungo lang ka. Ano may kalitra magkag-yes, yes, daog. Thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: This is the sound of Classic FRC.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Tigig!
0: Abaw! Perte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. May lang kini maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pag ito ko'y pakita karon. Padato na jug ko, naghanad yung lapad. Hindi nang lapad nga mainom ko ng lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram na bulldog kong hapon, oy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na kung duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan mo kita na akong daguay. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kina kong daguay mo sa mga alinol yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh, okay. I'll wait. Hi.

0: ka pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Ganong niya, kanigil ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, burara mag-iabono sa pambayad sa bill. Ibton ko ni computer na
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang akong ugangan.
1: Ganong niya mo manigipatay ang computer? Kamala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unun nga?

0: to the Philippines anymore. Goodbye. Sayonara.
1: No. Papasa. Kadar. Ibulagan nung nungkos ako ang papasang. Wa na ko'y kwarta din ako madato, ane. Rishini mo.
2: This is the sound of Classic FRC. You

0: Pare.
1: Mm.
0: Sa iba yung mga yun.
1: Dalawang pinya?
0: Oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas.
1: Akin, akin, akin.
0: Oh, pwede makahingi ng isa.
1: Hingi?
0: Oo. Oh.
1: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi-hingi ka?
0: Nasaan ako? Tinatanong mo
1: tayo. Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
0: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
1: Ganun ba?
0: Oo.
1: Kukuha ka ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
0: Isa lang.
1: Kunin mo tatlong sako.
0: Sige. Isa lang. Kumidyante ka ba?
1: Oo.
2: Classic FRC on MOR Classics.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Brad.
2: Sam, ka, Brad?
1: Lako isulti ni mo. Ay pagsaba. Nay, natsismis dere. Naa daw bayot sa atong boarding house?
2: Unsa? Nay bayot dere? Kikisa daw, Brad?
1: Gusto gid ka makabalo, Brad?
2: Oo, kailangan ko makabalo, Brad. Bas, delikado kayo na, Brad. Kisa rin, Brad.
1: Gusto gid ka makabalo? Gusto gid ka? Kiss muna.
3: Ana!
4: This is what Classic FRC is all about. It's

0: Naliyon si Mommy at Daddy sa bagong baby.
1: Darling, isa siyang kayamanan.
2: Oo nga, tara ibaw natin.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwatabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Nadaling ko na ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa-facelift. Wala dyan sobrang barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Kaling hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas ibata ko kaya, araw man sana, gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Igo ako din di, oh. Only, 20 pesos sana.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?
2: When you want to dance like...

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maride!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Jimmy
1: Dito sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Changi Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changi Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Changi Michon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pagbuba man lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pagkabot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakantong amon nga ref, hambal niya, masikuno na misplace ko lang ko no.
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

fall in love one more time. This is MOR Classics.

0: about parity testimonial.
1: Ako gali si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, taguon, tatay mo identity, tay.
1: Ay, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo, nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabok kung wala ako nagpamati kay Mamiji. Inamantayan ko kinabing horoscope ko. Kay Tay Mingid, inlawag niya mga lucky number. Sabay ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ang resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mamiji kay naghahatag na siya din ang kapalaran niyo kung aga. Ilistan niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tayin niyo sa piryahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nang manggaranon ko, abaw perte!
3: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako, si Lito, 22 anyos, takandun. Katungura pa ako kagamit kang Maninoy Wonderlana nga ra. Rako, tibugas-bugas, isaguya ako, rako, punggod. Rako, kay bitlig-bitlig. Rako, rakong tilawan nga bulong pero kiti alibyo, tanakan tanang guya nga dya. Isa agad na iba nung dabtakan din eh, nos-nos ko lang sa pildiliya para maghihining guya ko mong. Paikatong nabatian ko tanang sa MOR yung Maninoy Wonderlana. Hanggad, gid pa salamat kay Jaren nga sabat sa problema ko. Tiwara na ako nag uyang kachimpo. Nagamit ako dayon kang Maninoy Wonderlana nga ra. Ginaplas ko sa nawong ko. Tood, gibantan na ra. Efektibo, gibang Maninoy Wonderlana ay ura ganit malabutan sa kasimana. Naghining, roya guya ko. Nabuola na mga bugas-bugas. Pati irong ko, kiray ko, bibig ko na dura man. Limpyo na gita guya ko. Hanggad gita na pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Itsura ko talado ilien dun. Urat ilong, urat matawa, iti bibig. Urat ti minabilin sa guya ko. Ganit na rekomendar ko gid kaninyo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R. Classic.
3: The 90s.
4: The
3: 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: M.O.R. Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
10: My only radio.

0: Ani!
1: Mig, mig, mig! Halin sang soltero ko. Hastangan ng asawa ko. Ari ka man di Japon, nga baligya man eh. Wala kita sinso?
0: Hindi ko pag-underestimate, le pre. Ha? Isa ko kabata, pre. Arat na sa UP.
1: Ah, sa UP? Ti, ano na year to sa bata mo ay? First year, second year, or third year?
0: Away to siya, pre, ka-eskwela. Kabaligya man mani eh. Ha? Ano pa bihay?
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Sa may nagmaoy ron, pati mga alinggogoga. Hasta ang yabaga mo kanta, por yagaba. Yabag, yung kasta ng yabag. Bisan siguro mang luwa na, pati ang yabaga. Ay, dako, kinsama yun din ang kanta-kanta yab. Ay, paghilom na, yabag kay ka. Batuon sa kami.
1: Hang! Bisan ang bato diha!
2: Padamay.
1: Hay ka na! Ayaw tago-tago, nagitanta ka!
2: Darling! Pagkanindot, ikaw dito ni Kanta, darling.
1: Oh, ako to. Nga naman?
2: Ay, wala, darling. Pagkanindot, pwede magtingog, darling. Tintaw kayo. Abigin akong CD to, original. Abigin akong sarahiro ni mo ito. Ikaw mo na ipagkagwapo ni mong tingog, darling. Papilong tikas tawag ng tanggalan, darling. Para mudaw ka dito. Pwede ka ba tingog na ako asawa? Isang tingog. Pero kabaw ka, darling. Kating palakpak nila dito sa imong pagkanta. Bisa gibugo, tonto.
1: Ah, mo ba? Alin din rin, magtuwid na!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: 25th anniversary at Atlanta na po. Dadaling kayo sa Africa.
1: Africa?
0: Ay, mga ganda.
1: Wow, Africa!
0: Kasi matutuwa ka.
1: Teka. Sa 50th anniversary natin, ano naman ang gagawin mo?
0: Yeah. Susundin na kita doon.
1: Huh?

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Buti pang flagpole, nakatayo. Ikaw.
2: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Kuya, huwag balahibo ng parota, oy. Oy, parot, usa may talent ni mo.
1: Ako? Kung birahon ni mo akong walang atiin, bukanta ko. Kung ang toong atili mong birahon mo, tula ko.
0: Ah, ngigagod. Kung doon ano na kong bira na yung doha katil, usa may tabo.
1: Aw, ang bungko.
0: Pagamay.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ang amo labang remission dere 150,000.
1: Ah, mahal na din yung dere Lito. Uy, usahan man yung akong kwarta dere 75,000 ramani. Tagusto naman niya remission yun. Way hang yun diha.
0: Agkuy, pasinsya kayo. Balasiya gina sa kumpanya. Ingani na lang, nakoy na una-unaan. 75,000 katunga raman as 150. Ang buhato na to, ihapkok la na to. Kamu na itiwas luto sa inyong balay.
2: Ana!
3: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: sarong eksena sa daraga.
1: Uy! Uy! May no parking sign ba ka dyan? Ate, ang ka dyan pa park?
2: Amo tabi, sir. Kada kalugali isang karatula.
1: Di mo na, hiling!
2: Amo tabi, sir. Nakita ko, masarigon gani. Ang problema, sir, ta hindi ko'y ka nakita.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Makalagot yung kaining jeep dong ba? Oh, ngano naman, Sab? Alang, muragugma na ko ni mo, dili masuklian.
1: Ay! Ana!

0: Damian, nakaulan ka na naman sa agyan.
1: M.O.R.
0: Permina.
2: M.O.R. My only radio. Binabali natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: tayo sa mo?
1: Wala ko kasabat. Blanco ba yung mga papel ko?
2: Hala, blanco man akong papel. Basi ang balo ni ma'am, nagsanda na ita.
3: Bow! What?
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: I have a trivia. Ang isa kuno kaadlaw, may aras ang 86,400 seconds. Pianong labot ko? Sa trot lang? Makita ko pala ang imo yung home. Kompleto ng adlaw ko.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
5: Easy.

0: Katan, pipanganaan mo na naman ang pulutan.
1: M-O-R! Oh, pirmi na!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: yellow.
1: Kung kiss a, kulor. Kung kiss a, unto mo bes.
2: Bow! What the?
3: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: About Parity Testimonial.
1: 'Yung si Chay Angging, nag-sari-sari store ako din siya may kamunsyel. Kabalo ka, sugod sa nagpatakot ko di bala speaker sa akong nga sari-sari store, tapos ang ginapatunog ko na inang MOR ng istasyon sa radyo. Sugod bala sa to, ang mga tambay di sa akong nga pirmi nag-inom-inom, nag-tagay-tagay nga mga kagahod, mga kabaho pa. Wala na sila nag-inom. Nagkanta-kanta na lang sila, at ihambal kumayo managari parang atay nila hindi magkalaguba. Pero nagamakal man sila gyapon pagkaon, ah. Pero asla na lang dira. Why na sila sa bisyo? Nalipay ako. Kay daw mga anak ko naman na sila. Daw mayo, manigaling MOR, ah. Kay daw rehab lang siya. Muna naman ako na. Mga rehab man siya ang ako ginawinakal. Ako gali si Chay Angging. Bakal ka mo di siya ako niya tindahan, ha? Wala na di mga palahubog. Tungod siya MOR, Shalbar, ginangatay nila. Magpasalamat din sila. Abaw! Parte!
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Nay! Nay! Nag-inop ako kagabi!
1: Ha? Talaga lang, ha?
0: Oo, Nay! Nagkatrabaho na ko, no, ah!
1: Hala! Balito agad, anak! Sige, katuro-gutro! Bangin nagsweldo na ka mo! Sikat! You're my number one! My
2: only number one! M.O.R. Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Grabe, ano lamang ang sayo mong babakalon.
1: Gutom mo na ako, kuya. Igwa pa ka mong cup noodles.
0: O, igwa dyan sa skaparate sa luwas. Pwede pakihiling na sila tabi. Kung ano sana dyan, kung ano, arin ang gusto mo dyan.
1: Kuya, ano po? Spicy noodles. Sarap po.
0: Spicy noodles. Yan sana. Warang sulyabi ka ng skaparate.
1: Ah, warang sulyabi. Kuya, ano ini? Tindahan o exhibit?
2: M-O-R. For life.

0: Hindi mo ba na maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung may si Butyok, 24 anyos, soltero. Isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok kung sa may tuo kong ilok wala. Di mo na nga daw inumul, guro ka nako. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako kay abi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol galing ako nga ilok wala. Pero pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, kada gabi, ginauro haplas-haplas ko man sa lawas ko eh, kag sa ilok ko man. Kadali, ilang balas ang epekto eh mo. Uy, gani, ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-epekto na yun, kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang, ara sa natuo ko nga ilok, subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa, amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaog, ginahakyaw ko naman. So, balance na, no? Do ka namin ginsang ipikto. Kay subong maglakad ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So, kina-recommender ko ginsin niyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling kamuskriptir niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na. Mandamo kaya salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 250,000 pesos monthly. Kaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.
5: Hugot pa more!

0: o sa kaadlaw, nagkita ang dentista o ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuok ang imuhang ngipon.
2: Pag naman.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnop Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba kawag hinay?
4: Nanay Korta, imuha na na!
0: Esa! Hey,
4: yo! Bahala na!
0: Pal! Pal! Ako ni Korta ni Malita. Boy na siya nagipo ka na. Pagari ko ni Taya Augusto. Pero nakakwarta ko.
5: Pwede na!
0: Padamay. Ang ako ugangan.
5: Masa na!
0: Ma, kwarta ko nun eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbinang kwarta.
0: Para ni sa ako yung gibinlan, ade.
5: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab nga foreigner. Kwarta?
0: Ma, sa kuha na gibilin.
5: Ako alagin na. Kuna ni abrihan dito sa sulod. Kanindot aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw nga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita!
7: Lalaki nga nagdagan-dagan! Ano nagi?
6: Oh!
7: Tan nga bag!
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw nagunit! Imuha ni!
5: Oo, balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha!
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrehe!
7: Abrehe!
5: Aniya, ukbo na ko.
6: Droga sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon na mong bag, pusa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaning gabag, di ba imuha ni Kanor?
0: Usay ako ah. Imuha na. Ikaw ang di ko kabaluan na check. Blind, yung gaya ko ng mga butangan ah.
5: Ay, dili. Sang blind. Bago na kong abot riya check.
6: Ah, dili na. Ikaw ang nagunit. Imuha na. Dak pa ni.
5: Ah, dili lagi na ako alagi. Kanor, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Adis-adis, Kanor. Tabangin ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain nila, Kanor. Dili na ako. Wala ko nag-drug. Adik din gagawin na ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanon!
6: Dali!
5: Gusto nyo ganun mo palayaso dyan sa balay mo. Nagpasangilang ganun mo
6: nga. Dakpa na!
0: Dakpa na! Addict yun na, chef! Addict na!
5: Kanon!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akunggangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir!
6: Namin nalimtan!
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime! Mag-uban mo sa imong ugangan! Tara na!
0: Ayaw, sir!
8: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
9: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
8: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, praise me, sis. Nakalakad diet-diet, kay gusto niya ko nung magniwang.
1: Oh, timayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si misis mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghala siya ka horseback riding. Adlaw-adlaw. Matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, bre mo?
1: Ti okay. Ti nagniwang ni misis mo, pre?
0: Galimbogan yung ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: My.
2: Puwerte!

0: 그것.
1: 그것
0: more.
1: 그것 more.
2: 부티 pa yung ulan, tuloy-tuloy lang. Pero yung pag-ibig niya, paambon-ambon lang.

0: dahil problem solving piyot.
1: Kanapit ang 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!